0: tabia yetu. Mimi, wewe tupende ni kweli. Upendo, upendo ni tabia ya Yesu. Upendo, upendo ni sifa ya Mkristo. Upendo, upendo ni tabia ya Yesu. Mimi, wewe tupende ni kweli. Habari?
1: Mzuri. Unaitwa nani?
0: Enoch Kiplangat.
1: Aya, niambie memory verse.
0: My memory verse comes from the book of Ephesians chapter 4 verse 4, and it says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice.
1: Thank you.
0: Amen.
1: Amen.
2: Habari?
1: Mzuri. Unaitwa nani?
2: Niko salama. Kakukia Chepkirui.
1: Chepkirui, niambia memory verse.
2: Memory verse comes from the book of In the beginning God created the heaven and the earth.
1: That is Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter
2: 1 verse 1.
1: Chapter 1 verse 1. Ay, kakonget kakokata komila ako komecha kumawa ngalyo. Ang kutom kong ngayon chikay ka pa sa utit. Hello, Cheriot. Aya, mga kikasake, ngayon ako mga Cheriot. Mga nalagali ala inda Cheriot. Yeah, kakamanda. Aha, kuhusu buke kuna takia tukulwa kini ilari Cheru. Kenyoru ngalianda ni kongete studio asiko biite kete stai. Kongoy missing ang kukwek tukul jomi teyo takire lagu kapsa de school somok. Asa kaya buah kaya testai eng lagu kaya Sunday School.

0: lelo ke lelo Catholic Church no talk tinda ni gawe tes dego shakte to magenge inside lo inne bo bit ke tes tang ore te ni garara ne en studio ne bo e my film te tet ko konda me tuta ko berurets yes yes ago amiten ga tas ta en ga tas sami arab ton mane git nindet en pe tuta brain star 441 ash star 441 ash yes star 441 ash agitin option number 2 not no shopping ago nin 30,000 kenya shillings in shopping kasta ne nyungi makini ga shopping star 441 ash ina msimi ngungi to agitil star 441 ash agitil option number 2 Option number 2 ko go in shopping in petu tabra ni ba 30,000 ago in shopping yes ko wango get to the shopping ba 30,000 Kenya shillings ago gora mite 100,000 to ago ite ite mugulin te tilin clean money ago ni tagenge 100,000 mama to apte tsi kamale star 441 ash agitil option number 7 iwa grabini 100,000 Kenya shillings gimas kora ite shopping jo toge tibo shopping 30,000 Kenya shillings kumito gora ago chugu grabini chutu gola chugu get get mawik tayi in petu tabraini star 441 ash star 441 ash option number 2 iwe ak shopping jiba 30,000 Kenya shillings star 441 ash option number 7 iwe ak 100,000 Kenya shillings in petu nivo rani ngago chichita ni ure blogo tiot kwa gutebi gotu missing line da blogo tiot blogo tiot blogo tiot
1: Kaibet blagatiat network kapet network nengung blagatiat mandesi wege ngagochi chitanata gure subembe ing narok subembe mango tigasa yes network garibu
2: Ni je ki min da to alia ba ke de no room na.
1: Ah taris. Ya
2: le wan ma nyur ki. Ya le wan ma nyur ki no tu ni.
1: Es ki change.
2: Ay ay go no te tu te te man alia ba na gara ara nga be ta.
1: Mhm.
2: Yere ni lo ga su gul ti gul ju ga mo abla ga cha ti gul ni che ba gul ni a ki gi ba ta ai ni.
1: Ehe.
2: Ah, bana, ni mager ke alche ba. Yere ke bangu ni borwa. Koni ki vibata ji ki tagi ni nyoro ni malum mi tegi ni malum.
1: Man.
2: Dali ni ki bangu ni nyoro ni bule amu halum bire tu am bule ti maji.
1: Ki go ala ki go ibenta na ter.
2: Ki ter it mana ga mo ki ni ki ana yere ni ndalu ye uro ta ni go we go we go ye go ter go sikin ni alche ba.
1: Man.
2: Amuni yere loga bunguni kingo si tamo alu mwe na no telendo si lo go si go geri na me go ki na sa amuni si go si na sa o si gwiso
1: kabisa
2: go ki go geri go me go ki na sa go na mu guri me nya lo oi mwe si ye ti ye ki si na ki ni na o tuye jo tu go se go to ri ngo ba li ga ba li ma ti go ki so te ne ga
1: amuni discipline ki go ni discipline la ga nam jin mama ga na go to su la na go sang ne ba su
2: Ki mama ko na yo nda no ko go veri no ni mama sa na we a gutu ma ke ni no su ko ro ko mi an ko bu ne na assembly
1: Iman
2: Ya wo le i lo ke bi de ko ni bu ti ban bu ni le le ga la le ro bu re ga we ri amu al mu ya al ma mi disciplina ga tu
1: Iman ka bisa
2: ko ni bu lo ga bu ku ni an ko ma ri a ki ni cho la ti al si
1: ma
2: ge ni ji ban bu ni yo ru ti ni ta ji na ba gre sigis na ji na ba gre sigis
1: kuna tagate bale kilio ini tos kilio ini la go chu sugo sugo wala tipto
2: yo si na me na si na me nge si gi gi ne la ne ne le ga me u ne la kwa ne ter go ba go ya ko ri te ter go dia me yo si na me nge si gi mo le me lo gi la kwe ko ga si ni la kwe ko ma go ga si gi Maka wase si iti chaga ni miga masi.
1: Kabisa.
2: Yo segi nama yang kita lepas je, kita semua kasih cinta lagi. Bukan kasih cinta lagi, tapi lihat makosa kau ni, am makosa kau ni. Yo jauh sini itu macam.
1: Kabisa.
2: Macam macam kau niang niang ni.
1: Mhm.
2: Jauh kau sih kira aku itu kan aku lu guru kasih kau lu kan kau ni nama ni lu kan kau ni nama lu kan ni tak.
1: Kongoi missing.
2: Mungkin ni aku macam amun asyik.
1: Kongoi missing. Elijah, kaga gote baranda Elijah. Kobet ing narok. Yes, just fatting bambanik. Just fat.
3: Elijah, tachiri tia muna muna studio.
1: Chamege studio.
3: Yeah, ma, we te tuti jelte tachiri na mota gikwa te kele nyuma.
1: Mhm.
3: I get a lot of people.
1: I'm going to go to the next one. Gima kinige 100,000 gora. Yes, muzi itu ye tokol 100,000. Agite shopping jaba 30,000. Engsta 441 ash option number 7. Neko Emo FM.

0: sebe natrabo arabet kale woy itarone tena natragago itajen guni sa 12 dago shaksa samag muti en gitjina tana ba MIFM ngo chita natra namba chembe tabaini go bit go ne report natra bugo kwete ngo kwete karbza na thilia
1: yegan ko testo he kan ni sosia embe tu tabrai ni ko sa ago wa ko e moni ave lewe ni sie ne nyone ko botaro ta ko wa ko testo he kan ni ut ko lan ni sing ko wa in ke wa yan ni kut ko ten ko tu yo kan ni sosia tu embe tu tabrai ni ago nyal gibson gut ako sa ogboro ta so mo ngur yam minuti kwa ke wa den bare ni yegan ko testo he kan ni sosia embe tu tabrai ni ko ga sa ago wa te moni ro ta amun kabuati chet ko le muche ko iwe ten ke to de mo agro bani e na rawa ni ki mi ten yegan ko tu yo ko ni ko te de ke ago sa ko le to ki wa ten ke to ne as ma kwat ko mu to de ti che ko ti nge ro ta amun ko ko ta to so ma ra ko ke mi ten bare ni kwa e ko ti ta ke ko gure ni de yegan ko tu yo kan ni so che cho to ko ga sa ago ko tu so ago nyar gibsen ko o le mi te ko mu to de ne nwa a te ko mu ko ga ti ro ta tu ko ya minuti kwa yegan ko be tia nyu kan iso se ende tu tabrai ni ko te be ke ala ke o mu a ko le to ke ba ke te go si go ke yo so so ba mu ro ban e mon ana ke tie ke ba mu to inde te so u ti o mu ro ta ne mo ki ke che ke yegan ko ba che ke ko ba ta nyu ko le ko ko et ke mu ni ne ne ki ko nge mak minuti kwa ke go bar ki ke go ko ko e no ro ke go go sir to a ko be tu tabrai ni ka ba bi cho ta na nyu ko ri se a go ke ni se ko ri be ko mu to inde nyuan atu ko go ti ko ron ki be e ki sen but atu ko go mu ko ru yo ami tu ki kwa or ri bo to ji ni go kwe te go kwe e ne mo fm e ka ni se ta e ai ti baraka e so i dcc e so i dcc what it soy kwane tilia
0: tilia sana sana tilia mwenyewe okay karibu tenga sari report not na mi sawa kabisa mbita raini nixon beta ngala bate gata na tabo ina mwisha siko bit kama break acha mke kabisa nixon beat
2: Eros goro me go ma go kuno go sigiro gora son me chega tempi me nyane silai ondu tu gota go gera ra nora te vendi gama sta per ha la mu ma kuno go tinga ke tora son a report en jimi ema fm go ne te gama sta me bate ga kai me ni kun kun te
0: all right ngo missing son bet asante sana thank you very much na da gonna send bit in now la gagi switching nguni asuka bit in kebe break note na bodai go shake to ten asuka bit kenge get satul go bagenge ago ine ngebendi break wa nago mango tuke ibo isi na fast chill star 321 star 2 hash mb 2 tabaini we asane ni sana big bana chagara lelo mangukia kuangukia star 321 star 2 hash ile chill star 321 star 2 hash kwa mwale asiko biti nyotike bwana tukunenge kule engore noto da easy kabisa amache kwa biti liana ninye iwe directly agiyotike number ya kwanza tuge noto number one anago number two anago number three kamu ale tuge take tukunenge yotike okay agiyotike konyilata konyilsumuk tuge take tukunenge lia nige yat yotike konyilsumuk aginyotike bwana automatic yani chitete chikumba mite jogi bari in tagi konye automatic inyurchinige in 15,000 jote babona simbi tu tabraini so mama chikwa bit kegar tena ama chi meke shoko lege nyurchige bonus bana direct chile kitio star 321 star 2 hash agiwe tuge nega chamu gule langu iyo tige konyil oing konyil oing konyil oing mbai tari kitonata konyil oing pass go the next thing in yon ko orab ke officially ak bonus number 15,000 mijida bare Bernard Diego ko ngam misike nyo tige 15,000 bonus no ngeting yo mijida bare Emmanuel Gibb korir agere ke yati ke no ngeting yo le bonus yako imeiva vizuri asante sana mijida gure ni ne Elkana Tway agere ke yati ke bana gar bonus no ngeting yo na 15,000 shillings mijida gure ni ne Bondi face kipke mo agere ke bonus no 15,000 shillings bijira bare George Kipto natu nige yoti kwa nye bonus nivo 15,000 shillings akira loo changa bisa bikiwa nyurtige lagini tago miten tako ya atatu wana kibati le 20 minutes kwa ngetitege nguni ama ite star ichil star 321 star 2 hash cheng soget age tukul nige cham nige cham mugulilda ngung ok mama jwa fuse na leji na ino na na ino no soget age tukul nige cham ina mugulilda ngung iyo tige no te tanon kwa nyil sumbog akwarabke ak bonus nivo 15,000 on top of that iwendi nyoche ni kagine misogo na ato angotiko sogo na ato for example kumiten teta mwagira la miteta nabwa 80,000 kutiko sogo na ato ni parche ni kago soge na ato na miten teta ibwati le nyoche ni kete nyata guna teta angotiko sogo na ato kumiten ina rabini katika wa biashara agi chile guna teta non inyoche ni kete rabini kwa biashara ivo ivo tu engbe tu tabrayani so mama che ina imke ama che kitoki chile star 321 star 2 hash agora apka tukukuk pole pole.